Mwina wakati wakaya ni mito kosa husa na koso. Na madawiri ya na Sipo na rei anaconda. Nimiruku usuki ya nasa Cinderella otarhela mawani munikaliwa. Mawani omwemba masi omayaya funikaliwa rei anaconda.

0: tere yavo ka heta lopana wala ta tiana
1: hiyo na Radio Msambiki radio oniwanyesha elapo ahu yote ni
2: ayo na uri na urata wa putu velho vano ni muiwe mujesti mustudio ma RM wa mpula basisi ya segunda feira ni huko nomore la moteko wahosha ni washa anjene anipavela so pavela kuna mtu ensuela akina inkwehiria mshovo wa mawani welapo yanla yanla akina atikihiria ka otulise ye singweria opanyi watoto iliwa ureliwa ka elapo kelela uholo hata mkaleluwana mjene oroa uholo riene tuyo otakala ya harerela masuwira katosai mirima siri mirima sene.

0: mare lava vi filomena marco ajino mu emele ni ndo studio numero 3 Abdullah Fayura ni kumire sok mela sawampula no pentahuni ngwirieno asorera bondia
1: sok mela sawampula
2: Arijo Rozu, bondia na nopentahu ni muniwa, evo sisu la sekunda fera ni hikuna mwara mteko. Mahikuwa neta muloko mosani manli, mweri wa namuloko mwaka wa ikonto pilini yaka muloko milini itana na mosani himia doji mili vintsesh, nirini hiku ni mosa na nintapeliwa na mapuru sore elapu ahu. Wanlaka na huna rahu suwela, weni wa otepa wala hea waya mihaso bape hiwaga. Ie singhuri amuru, wampulano wa mahiku yala. Na vihabarika na kuna suwele, mutengi keso mapuru sore, Ama holelaya, anroa edheke laka wacheriwa wa isala aso osoma. Ia nisikina, timea sinroa nyusuwela wampu harawan laka na hunena, ntukihue naku mihiriwa ni Abdullah Fay, wakali heriwa umakina ni Mamu Tomari. Mundiwela nle wa murare lovo, bondia. Na vesi, saa ni hinakuwe opacheria, otalaka saramithonyero sa reportaje sa likendia huvaa. Nenrova hama sumba taniola, arije urozu, wiro ntapule toko ihapari sa provincia, nisikina kusamblapone wa humu, nisikina selapo sokopela otapule liawe.
0: Atu araru, mamosa mbikano, ya kameliwe ni mihasa kirimi, sindulu na ni wei wa pinatamu, apanyi wani atikiriwa ilapu haya. Muteko mbosa, orianenge wokali hirwa ni ministeriu, onawu hiria anakoso ailapo sokopela ni migirasao, ni atuyala araru atikenle Msambiki, ye lampandra wa atuyale mlokoni asheshe, wayala atanaili atikelasa mikaya, ni okati ola, guvernu o Msambiki, wokali hira ni migirasao ailapo yele okopela, na nlelo anivara sa muteko wakandia ya opanyi wa akina asheshe, mpaka vaa ahinonea. Ministro wa miteko wa saa mpira ni amu avano, onuru romeli hanani lelo okomala miteko, sinire lua okala rata anikuru na amu avano. Sintoko himiawe kaifadini manasi, opacharihi wa urumeli wa esentru profesional yo mutarara o provincia yotete, mutokelo wa guvernu, woka lihiru wa miteko wa saa mu avano, wanamuna okomali wa saa miteko sana koso ni ovukula mukallo o watu waka yovara atuyala. Ohime wawe manasi, kukanle guvernu urumu nkuni, uniweri ya wahi la muteko amu avano otene. Masi, okala guvernu ni mutumir rwawe, guvernu yowo, utrukiha makarara, uwaponyiha amu avano ikani, waikani daya okilati sisale, mahala. Mahiku yetaka mlokoni mmosa mweri wa otuburu, ntopeliwa, wawupu ilu wa siso, ni huku unashimwali maulumu nkuni motene. Waniriliwaya, walaleriwa, wamana nihiwa okuchula miha sindikiri ya otuli metelo wa shumali waigwa haswa wata unakushiria unteri yaka oshikola. Mera yada wampula nno, ya tukumana liwe oshikola sekundari ya wana mikopo, vano ama huwala mteko soshuteria, ahimia miha sote liwa ka ashimali, ohasuliwa, ohireria osoma mwa hao owe melela okati ohipinye, nanlelo miha sintepesha okumiha olohiria waya ashimali yala. Waniswelewa wira mpaka vaa, sinruwa siko maale liwaka, miteko sohi ya nasa otepasha wene mawani, soma nandihiwa omali hamiha seya. Mwatelo watiana anipieria hata anavikana ikonto mloko mitana mosa ni atana mosa, amwale iwa oredra owi pakasa mapele, muhina mweri mitana mosa sopa cheria amwaka yola uprovincia Yosofala. Waiyala, emia mitana mili, yaikala na eto ngero sa oredra eneola. Waholi waya oroa opaki wa izami sikina, wanamuna okupadeli wa wakala wiratiri oredra yowo owi pakasa mapele. Ni mwatelo wa shitiana yala anikala na oredro wipakasa nipele, tamiaka mloko miili ni mitanu, mpaka mloko mishishe ni tana shishi samanu elwaya, sisa wanumpere ruwaya utuma kela ospitali oroa omwaleiwa. Mameru ala ya sueli hiwa muhina mwai kampanya otubru Rosa. Bano, mwarawe guvernadori Osofala Emilia Bulia ovekela ohitani wa mutiana okala wira oredra ola wonelu wa vasi iluene onni kwe heria wopola ekumi. Sakratari ashtadu wa provinsi ya Wampula, oni umbereria anamuteko ashtadu ni Anivara Someka, otari hela Sanlamulo ni mutumereri sotene, muhina miteko saya, otepasha wene seye sinivariwa soka peleli wanwa keleli warata anamunjene. Fernando Bemani, wa umbereria sisa anamuteko otene enamatanu odishiritu ya orapali, okati wakwenye ni yawe wa mshukuri odishiritu ene yele. Mahole la ola, uhunjireri ya wohi mawira, wani rarila anamuteko, anivara miteko saya, so wakela anamunjene, ovara ni ntiti miho, usuela owakelela atu, ni okala otia iwene ni miha sama kwangwa. Muhina mishintrano samosa mbola, mkwa haya wa doshmili ivintesh, esabadu, sohira nea, ni wa provinsi ya Yawampula va, fero viyaru Awampula, ahimu akelela ni omushintra, fero viyaru obeira, wampira mili, woha kuliwa. Vano onakala, fero viyaru aupuro yole, ahimu akelela ni omushintra, liga disportiva osofala, wampira miraru, woha kuliwa mili. Nanlelo ohiwa esabadu, muhina mishintrano sa biliari, sira ninge onakala, epoma ya Wampula, yoshintra mishishe, woha kuliwa miraruni anakala. Mishintano seya, sirani ya ni anamatika asnoker pool dinampula, pamosani akioshki onakala. Muhina mishintano simosa, satrukihi weni ama huolela amuiwananu wa shadirej Wampula, woka lihirwa ni makuriala omali. Wolavula, na watonyi hiria asnaker pool dinampula, Rijal Usufu, oni kupalila wira, mwiteko mmosa oni kwe hiria, waka kanya miruku, sinrerela, sali yaliha kasota kala, saakela ya otoke laka, amuavano. Mitako sa migrasaun o Timor Leste, ahavara atumuloko ni atana mmosa, aila po sokopela, o kapitali odili, ananyi hiriwa atuyala, overa miteko saya, erumela ka itikiti, soi mihiria okala elapo yele, soi kala seke kai. Atuyala, evarwe etimingu yansana, okati wete etuwaya mapuro mnivaro wa miteko so wakileli wa aledo, ama horela ahimia opanya niwa etikidi so ikalaseke kai, na mui awosa epuahiriaka overa miteko za mapuro ohi anasa hata anakoso elapo yele. Nimukali leola, mahoela ailapo, ohavekela atu otene o Timor Leste, wakuva osue liha yona mukalelo watu, anikala elapo haya mukalelo wotikiniha.
2: Isi sana mandia huri nlai sari hapari sabla punewa humu. Nisikina kuselapo soko pela na bekuwa mpatekela humitho nyero sa reportage. Shikartar provinciale amutenke so amulapunewa humu wa mpuru sore wa mpula. Ninde kala kuvernu watu kiheria anamakali hira naya akale ote kihaisa la soso maso lipanea na vesikanle owerika olapua okati wotene weita. Ndoko sihimia wa shikartar provinciale amutenke so la wa mpula veke lola. Onukumela mahaona neaka, anashkola njeneru, ninlelo anisuma mukite mwamiri, na veo kila ati vati wa shkola sohiye na sasa provincia ela. Andere jana, toone la wira, osuma wanlaka niwene, tiwoti kihera utuli mashuta rata, amuteko amutenke sola ni wosoma. Mwahamu kinaku, ola kiheriwa wa shakaratari provinciali amutenke so mpuru sore wa mpula, mwahawosa reashiwa, masala ni eritu enroa omalamalihiwa.
3: Mais do que aquilo que nós assistimos, o esforço do governo na construção de novas salas está a se fazer, e só que ainda continuamos com a situação. Gostaríamos que o governo fizesse grande esforço para...
2: Waiele enonahu, iote kihiwa isala isya, ni governo, sinruasi te kihiwaka. Masinin lelo, ninipwa heria ni mushanki hoyola. Wanisivela wira governo, o nihendene ikurusa wesulu pale, so tukiheria, mahola, okala uhiyano, Nirna ipurusento mloko msheshe ni itana sheshe sa isala. Wanihime wira, waiseya isala miloko mitanu, oroa miloko mitanu na mmosa, tisotu kiheya. Ninapataka nsua, tuwoka jamihe yavo. Mwane pahi, mukita wa mwiri mmosa, sinipanya neamo isala pili, tiwota na nihavo. Masihia nono kala na eshikola, emosa wa provinsi ya huyela ya mutima kanya. Erna isala, Emi emosa, ni miloko mili ni mosa. Waise ya miloko mitanu, ni itana mosa sinisomwa wanlaka niwene. None pahi, kuvernu, onro unihira kikurusawe. Wi isala seya, sajeriwe.
3: 56 estão ao ar livre. É só para ver. Neste momento o governo está a fazer esse esforço. E nós gostaríamos que as salas aumentassem.
2: Shikartar provinciali, amulaponi wa humu, amutenke samapuru sore wa mpula. Andre Jana asuliha ka otune ya odeki hiwa waisala seyo sikale oma la maliha muhale iliho noonane ya woha wato wa asomi ya shutaka hata ni hata mapurusori haya. Muradi mwenyulaka na soku melasa wa mpula habari ntarla na ensueli hawoni wa otepa wa ala heaka mihasopa hiwa kase yesi huri amuru wa mpula no tepi wa mahiku ya ala. Arija Eurozu.
0: Nikuru na tu anetela etini ya Uislamu wa mpula, anihimia wo kupalela wira, mukalelo wotu mihiwa kani opahiwa sindukureriha muru no onrela, unotepa wala heaka sisa, na avekelaya ana musini omananiha oteni osiaka, yona naraela enonanea wa provinsia. Ismael Abudu, maholela anikuru na tu anetela etini ya Uislamu wa mpula, winre mihase ya sopa hiwaka isuruma, wantepanelo metamfitamina anjene alimalinlia ya witanilu waka maaka, onitikeria otulimu shovo wana munjene, otipashoene mukalelo wa muavano, ekanle etu wohi ya pahi wa shengiha ama holela aguvernu, onina veraveli hato anatini. Na malaboli huwa huyola, osweli hananlelo ahimakawi, guwama naniha okali heria, uwanila, omalamali hamukalo yola, anatini, anikalaka ikampanya sohi anasa, sinire liwa uwanila, opahi wa sindukureri hamoro, sinira na wapoma ba, kwa mahiku yala, okseria.
4: Não é novidade para ninguém que o consumo de drogas está cada vez mais a ganhar espaço nas nossas comunidades.
0: Kuvo hinsu elawira, mahayo la opa hiwaka singhapala, mahayuki yala okseria, ono otepa mawani, munikalahu. Otepa shoene mapuro, munitukumanaya amavano. Ni opuro ola enitukumani hava, okalawira oteni ahu ni pavela etu emosa. Hiyo wokala ama holela atini, enipavele shahu opohiranan lelo olaleria samurerelo ni nroromelo. Wokala anamashutiha mutumerirwahu ohimala na olaleria mahiku otene sintoko papa. Mama ni anamalela anamane nohana okala etongero yorera muhina wa mwavano amiravu maitukuni mwahu mapuro. Anikala.
4: Como pais e encarregados de educação, que sejamos presença ativa, exemplo dentro de casa.
0: Vano governador e a província de Guampula, Eduardo Abdullah Wapangenea Oporeole, o Himawira, Kivander Lanan Lelo Utunela, Yota Kalaela, Uhiereria Yala Heka Mawani, Nia Malaka Amavano, Kimana, Umperenria Otene Okalava Mosa, Wawanila, Omali hasimpahi wasinalukureri ha moroni.
5: Então o primeiro polícia, o primeiro procurador, o primeiro comandante, o primeiro governador está na casa de cada de nós.
0: Pimano anihimi haka wira, polisa opacheria, procuradori opacheria, komandanti, pamosani governadori opacheria, uniponyenea maitokuni mwahu, vaate wahu. Weiwo anamwaneala, inukumaya, enaruwa opavelasa, soha palaseya. Ni oproyola, amusi, eshkola, ni mpaka omatarasa, okanliaya atu ovara muteko oratene, oweha weha ni ohimalana. Wakuwa usue liha mukalilo mmosa onro ni kwekiria omala niha omala maliha hata ovugula mukalilo yola wopa hiwaka seya sindukureriha umuru.
5: Ninguém pode fazer melhor trabalho que na mesquita, na madrasa e em casa das famílias para combatermos este mal.
0: Na tapuli la masuwa governador ya provinsi ya Yewampula, walavula etimingwela wapoma va muhina mutukumano mosa, savane liwa omana nihiwa siso, omala malihiwa simpahiwa, ni mutukumano mosa, watokihi ngwe nikuru na mawisilamu wa mpula, ubairu yona mikopo.
2: Nikuru na alipa aniweheri ya mukalo kati, aniponya na ya wampula weno, na tumerida ka anamawani, mihasoluwa na niopitukua wakati nileule habari la elempale ni Arija Eurozu.
0: Nikuru ni mosamu laponi mahu ni vera mteko sowe hiria saa okati. Aniponya na ya wa provinsi ya Yewampula wa mteko yerlaka olaleria mtaka sohi ya nasa mawani seyo sinikwe hiria osiaka so kumelela singela okumi heri wakani itao ni saa epadu okati wa epula onadramela 2026-2027. Makuriala anihimwa, tama holela ainam aniwehiria sa mukalilo wa okati, iye nijede owa kuvela sa kumela sa itaoni sa epadru, sa mteko sa ekumi, ama lushu, aniwehiria sa masi ni mteko solima. Andale remtaka mawani, wotarhilwa sotene singela uhimwaka ni inam aniwehiria ya ni inam ama holila ni wehiria sa okati. Diretori unikali hira sa mteko sinuhiria sa okati Musa Mustafa. Uhime wira mpaka vaa mukalelo unwehirigwa. Unutuweli hawira okati ola wa epula. Onoro kumela mukalelo Musa unitendiwa El Niño. Musa Mustafa usuweli he provinsi ya Sawampula. Okabu Delgado vamosani iniasa. Wira mukalelo yola wa El Niño. Onoro wa okadi heria hata okoi heria wa kuvea orupa epula vakani. Mieri sa Otubru, Novembru mpaka Dezembru. Vano, mieri sa Janeiro, Fevereiro ni Marsu. Wananjiriri wa orupa epula enkela uncherere ya ka wanikelela. Ni wapia okati ama horela ainam anoroa osueli haa.
3: Zerke as ações antecipadas, o INAME ele só fornece as informações da situação. Por exemplo, onde está a chover, onde não está a chover, nós fornecemos.
0: O Hime Wira, o Amiteko Seia INAM, onsueli haka ihapari, samapuro onirupaya epula, ni opuro onirupaya. Na lela ama kuolela, aniwehiriasa ihasarsa epadu. Nimbara vamosa, pimana okati ola, ninruani lalera kamitaka mapuro yale nona huwira, pantepesha wakamiluwa ni taunisa epadu. Ni wampanta mugina uhime wira, guvernu ohemerge etikiti emosa, inikuwe hiria okali heria sohi ya nasa, tingela ukumelela soko lomoli luwani mukalelo uovrikana woye ipadu unitoni wa El Niño.
3: E este plano visa exatamente reduzir os impactos em vários níveis e em vários setores de atividade.
0: Na atapulela masu a diretori, unikali hiria samiteko, sinikuwe hiria sa okati. Musa Mustafa, alavulaka wampula, muhina wa muteko, soo heriwa, wanamuna, owa kuliwa ni wakubeluwa soo hiyanasa, singela okumi heriwa kani wavirika nasa wakati, muhina mutokelo, onita ni wa edistritu emosa, opuro omosa, oniwe heriwa sa wavirika nasa wakati.
2: Na vesisa, pwamali hendria huu, mitonyero sa reportaje. So kumihendia huna veni hiku na olelo sa prema nyahu uira noruhele ni mradi mwanyu. Laka nikinaku okatiwe terezora yeshekua. Mpanto la opa cherea otokihiwe ukumihiruwa ni ya buduli ya fai. Uweka liheruwa omakinani ni mamu tomari. Pua herini.
1: So kumelasa wampula.

makuta kutho apuru sore masinya makuta kutho ala khaleru ahili yale olori mutumeriwa ya mulu pale ori wokolola mushovo a Mozambique mo 15:44 makare pia ni kunoto pela ovara mteko ovihandoro sisa nya mitumeru sa hona ve ineta hotheno vihanno eni himme wera ni hiliyalele ovara ele eniwe hereria kahaya nere ke saivanto varie suwana ni hinda shunetu a kana masipa hinda ra wiwa okathi yolo uvi hola kahaya tumuna va hanyu sunkuran suwanda va mnonyo kana Agua, hey, ni vi hola, van en clau en la caja, hey. Julia Duarte.

0: Shimakonde. Ani level la mrati ona mto kwene sina naya.
1: Banoite
0: sina.
1: Diomendish.
0: Adio Mendish, yama na Miguele.
1: Adio Mendish, yama na Miguele.
0: Ani level lawi.
1: Kulukelo kumpa dozino.
0: Gahaya mukhalo wa mawani me.
1: Ah, bakamba kana so via via pani.
0: Ovi haropi antokati haya ba.
1: Ovi haya itaku.
0: Ayo. Ina munta kahe ya itu yo. Ni higu na profesor lelo ya hero shkola wa hoda na mane.
1: Ina kalu shkola wa na profesor ya ikhala wewe.
0: Ano khono muela mitego ya.
1: Ya kale o iso ka kino ka harwa ko para sa tinka ya ya kila tsi ni kuru ni kuru ni kuru ni kuru.
0: Ayo. Abanyi hana kama so mi herio.
1: Babo.
0: Ndoba profesor ya nale ramba. Okhala wera njena ba mutu ora diwa enne muiwa. Ayo.
1: Ore tabo. Ena mui makale la mahoko ala kalokan so kala ni sala sene singkala wala kangwene.
0: Epa.
1: Iye kanya ni kesiso.
0: Wera katosai.
1: Ayo.
0: Ya shukurla ato kwene.
1: Oshukurla barakamu tabo asalama.
0: Asante.

0: Pono ti?
1: Pono ya no.
0: Nka haya hali saya.
1: Makali kai ki hali.
0: Rati yo kharo mata mela yo wo.
1: Bonto ko su sabon de un karo karo su sabo.
0: Nka haya zina.
1: Min sina ka gini hanwa Albert Pedro.
0: Alabu loi.
1: Islabu na mi te kanno. Kin la bulaka.
0: Ah, poma wenno.
1: Ah, poma wenno le shiba. Wa omergato asanito.
0: Ah, wa asanito.
1: Ni
0: hiku na purusoro lelo ahiru wa shkola wa hola na mwane
1: na hata mi shukurila pa hure ma purusoro pene ase ita rei salama
0: ahe
1: ni waka liwere tu ma purusoro lepa ikale ure ura nojo mbela
0: ayo
1: iseke
0: ikanya nyeke
1: ikanya nyeke
0: ayo
1: ikala ure ba nini watere ma purusoro le ure ba na shkola aiso meke ma purusore ano hiru wa shkola
0: ehe
1: nita kire kire pa
0: Labe?

0: Ayo.
1: Hey, moto ya ruya e o sa rabo.
0: Ee no bana tsena e yo.
1: Eh, ko mo ra ye la, motho o phanya empa o hitu ko thunko e, o mballa wuli o muru.
0: Ani mo bo pojura tu.
1: Alu balihu.
0: Na pe.
1: Ni hi guna puru sore nan ka hanno biri sai wani wo.
0: Masuari no hi guna puru sore no, ke o we ha wa khani wa khanda, sino mani aka la wa ka ha holu skola iwe.
1: Ai.
0: Wetete.
1: Ayo.
0: Mm.
1: Ah. O kala mahi ko ala mahi na kali ko mo skola na kala ikuluna se ye kisa hiru bi ikuluna o.
0: E ga we hene kuluna o so ma se ko tare yari wa thwela wa na mane amira bo apola.
1: Ah, mani wa bola.
0: Eh.
1: Bo kan na muru ko apur so re ba mahi indi anyu.
0: Muru ko apur so re me kina re kela ko ni kuna yanda pe aziri he salama no oholo ana skori asu ni ke salama ti so pahe ni kera ko holo.
1: Oholo ti yo nro wa holo.
0: Ah,
1: o shukurla.
0: Ah, por mi ko tika mo ko mukana kino pa tero bare le nyo ratio. Eh, adu pele ka ka. Mi kata sai ku ma.
1: Ni kuna happy empewe.
0: Ayo.
1: Ina.
0: Ate ka wala ki chatar ki ko yo chamari mi kro thama mo ko ma kai chare swari bale.
1: Au. Pa na khala ya wanya wa.
0: Ko kara ka te kro barne la wala pada tamu kumura.
1: Apto goer no kumane lao
0: ayo ta agwa hek wakila
1: kinya no pa chirle nyi varo lelo are relive amuya ka karakata he ponoti
2: ponoti
1: e hali saya
2: mio violino Carlos
1: allo bloi
2: binna ulo wana khalipu inno
1: wana khalipu wana khalipu ah nka haya nto mawani mo
2: mawani no bakamba kani nini liliwe ni muretele
1: ayo
2: ah
1: koshkono lo wahiro iwe ni kuna prosore
2: olelo nkaruye mahawa ise pero lo eno karu andini
1: ah ro kutare hoye
2: ah
1: opa nto spiritual nakala hi purlela
2: Gahi purlela nakala kipa o iskola o iwe ki panye o iwe pahini mapuru sore.
1: Ayo, ah yaro spiritale uwo. Waro li umratele ne?
2: Ya wubi hani hikuna ya pahi ena tapa tu pahi.
1: Ah. Ore rammo.
2: Ore resha.
1: Oh. Ntoba ammo nela hai makari pele te kusheyo?
2: Masho makari piula kini mona wakani wakani.
1: Ayo. Ah, apa nyari kini nuhu hoi?
2: Ah, jadi ini waktu pahin.
1: Ayo.
2: Eh.
1: Kau syukur lah miyong pekobi kana?
2: Miyong kiro syukur walu pala, kena tu merja ma puru iso reyau, wera wera bareke mteko keli heko miholi.
1: Ayo.
2: Ah, nane shkola le tampan nera tiso na pia desima, hitu wela kanji nanaya maji. Kalai guarda kalase ani purliwe tu sekunda kalase ani purliwe tu
1: nto bale he ni mone lo anyo mpewe
2: ani miron katua le tu ro
1: e vilitanu ani miron katua
2: ani miron katua le
1: apur zoria wan ni babo ana manana ma kaka
2: Tomin kiruale la bapa hano wa tumi ha korate ne.
1: Ayo.
2: Mm.
1: Ena ya haiwa kene ma tumeri ya melo wera mtoko ene wana kukuna khali bi uendre ana mane muhere ko ma purula. Alu pale korowa.
2: Tapo ko jigurla.
1: Dizo 8 horas e 35 minutos. Mklele ke khaivan ki ha sheryanyu miyano
3: Mara kamo hete kolelo vani hane sentata
1: Ii oleliwa moto wa mutu komu ya karakato mvone
3: Sama ikuwata
1: Uwireliwa mujeke karakato wane vanele Eh, he, he, he

Walaka lavakani na kwanyera yora mloko musa ni mosa ninroa urian la yeskali habari sa ultimo giornale ni himia itopiku mihanda sendole bloka tene wa pia vale mwerenta mtoko sakorate na sharo chwanyu

kati bakani hapa sa ultimo jornal wirento no pentaho ni mutoko saka erocho anyu gramulikani here ni la enurani ha mla pondo